Malo kron na yung sira, kamutok palihohaw na imar, pahaw niya belo ni Trinci, yung programa, inangamang niya matadalang balabarik normal niya di jomba bimento, kusi fulan sa nuluresing walu to tinantono. Molok ni, hawa to hanya lorong dia kbay miut. Yay di saw ni lorong, ita se kolia konaba, di jomba bimento hatene no matene kenyan. Tiap malo kron na yung sira, molok kita huwete niya programa, tirmai ita barona lay, wujika furakida wa titulu hari damen.

Ito'y itaroon na hamutok ola, no reza tia ola, orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-idek niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusawang konaba, visualizasawang.

itaroon na hamutuk ona, doreze ti ona orasaw kapasitan. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-idek niya kama, kabiti ruma, o di akompanya haw, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.